chaka chino cha 2026 tikupatsirani nkhani za chikoka za mu Africa. Ndi Madapiri, mulutsi wazochitika. Sabata iliyonse pa nthawi ya 7 koloko.